0: gala zoro karantu play doni i plado Ethiopia ma da karanga to mana play ade gana ro na dia kurno zunaro harami karantu so lokto arkal kalenda jinaptu no so asa ma parat kam do au wa churo ma de na duro mo du za kurum za nitro karantu mo du do kuro so ro parat kam shima ne kunye shina ma de shima kala ko kanta doni shi junya de kan zo wa de shima imdoni shi kandaram dun de toro chistiye ma shiro nasarana wall environment de sema de clan na juro moduwa kude ita gaturo harami kan toso shi imdo ultana ma kan tawju ne kan zuwa da sauton shi ma imdoni shi kandaran de so ada takta kurade ma chista da kurade ma kleta ero kreto kolata ta na so karapka doni kala kallo la dadi na masu sanduro United Nations sema de shi kreto kolono karantu shi tayaroni sa alankozu shi na mare shi ma kala shi abidiye kandaran da sadu wacce suke kurade ma a wala doni shi alama jiri kandaran da sadu daruraje ma da baro diwa kurade ma shi labar doni a wa jiri kangiye so kuru gare gafsu na ma doni kandaran da sadu a banaje maru 40 day fulunye au 40 day a wala so da na shado fandiyar kalanye kurade ma kandaran da sadu suro liwan dumza kurade ma ande clan de rotonde akonda fondo clan tayro goz kado claim shi ma den tanoso note ma kurade ma malam doni jami'a yarwai kwa Dr. Adam Kola Chore claim shi ma adan abi andro shi boyena kurade ma nurra chinne clan ngwa boyeno andro chinzo chinno
1: assalamu alaikum jama'a krantu so radio ndarason ne sai Dr. Mustafa Adam Kolo malam ilmu geography a Gultuma Jami'a Yarwa Island labudda bari kan ta kuma Nasara Junna da kan zuwa sawo son kilele don nafturam de ya sam ne le Faruk don shiro wall environment da sai da Nasara nan guru tai ka kuma de audai huron gaza za sakana jama'a su yangalgina zai yamara litina da shi ma mahallin da yan nafturam da kalewar kundo wanda an dur da ruwa kwasa ya soso da ya shiro na san carbon emissions ende awala kwasa kangi a kalla ta au kangi mota ya au kangi kaskala warti au kangi leda la su warti au ka jumla su warti arma ta yi kuma da ya kama su wannan do kurin ladin awada sawo son nanati nakara awodon yi kandaram da da kadawo baro da ya kwasa su din no so jama'a so da boye na longro te na marta sasaro kusku kuma da maro ruwar wallon na kwasa ga da kallon ce ya kadan da zamzan na kara amma kuma runon wallar din da borno ya din kwasa kwalera ai an da zamzana shidma ya mahalli ya kallata da ma na to wanda su kadawa kwalle ya shilan kwasa kwalara da saboda kwasa da sabab da ma'ana nafturam da kandaram da kadawar kultur maso zo na andila su kuma kafata malungon da so kata nji kadawar lejin nan la njir ma leji mana fallin lera tutsurozana adama ade kurukurin ladin shima sababiya kwasa adoyi kama kwalara sa wayan sa manzana da zamjin don na karo jama mai rulon guroti yana kokorinyo a PDN na kama shi carbon emission kaman da ya gudana kala hawa kangi a kalla ta ade na kadalan kangir masulin kan tilomi andeno yana kaskado e bridge yana da ma shi ma kan zuwa duso yana da na kaskado kangi sulin da shim sarkutu kur kwasa ga kala no tin ya amsoro sudin kuru motaro in kalala yalle zai da malabara suka kuma babur kange su tiri masu rumaye isa kaske zana adiye katafallo in gotuna ma da kuma na laru na babur ma battery lamp da tain adiye katafto in gotuna ma awado in carbon emission au awado in kange kwasa sabo rusudin mada fulutiye clan awade ditin nakara lardin da da ngurbi alhamdulillah kuma na doyin kazi doyin da grazing adma ya idan rumi awa doyin kuma kangi a kallata kangi kaskala ko nuhutiye so kuru na alalan budu sapsana warzen so ce kuma lkn mai suwaru lini mai sabbi so rukiya karo yin kutu kajin leda awa agada sabkatar sayi so konnu fiyata konnu cirijin kangere sulin kuru bado dellan kan musalin bunyin tai kan buga da roya da hannan karo samma da roya da sodin annan karo jama'a so longuro te na awisa din na kokoliza kan da ramza da kada waro sadin ande cilon de a hukuma cilon ziyarar sawai san masu subscribe mu ande muka yake ne mu jin bawo to so bi an gurun zo da zufarajin nayi sai so len mere ya riga ki a zo rock ganan ganin cijin hukuma ya layya da san masu za interlock ko ko zai na da kawo shi tilla ya shiga da zina amma kawai san makatiyar fsana duliyan gure ya da doyin ci za sabta kalan za kalza layya da furaza lambu karinta ya da a filin su kwa ramar su kwa rugana yana biyar duliyan gure ya da sabta kalan za kalza da su furajin na zaura sandin na rolin shi katti kalama adama mahallin da ruwan da ruwa kwasa sojin musamman ma mun da kwasan misallo tibia nilulu tufazayya nilulu da harjiya mato a babure su kamzu kujiya furuwa da hapsi yin yashi kalan za ndiro kwasa su ne an ma mahallin da ruwan da ruwa dawo zo lo ta amso ya fandi turwa kawa so ndin kurukun da ramde so ya kada barukun da ya kada kuma ro internet do gam youtube ga miya karin ga da marukin lardare da nonwe ala china ala ndaran ziyaye biya nciki yayyen kuma roban ji yayyen na coca cola so roba ya dai san maso sari injin ofiza tulza tripsan ya za shilan carpet wato magana carpet singare ji kuma carpet magana carpet shilan sanandin injin bai ajaba jama kamma ba san ma computer ce da sidin a wadi da kuru sam nam zakada laita kalama hade kirkiri zawar zayya nya zayya sada a waga da shilan sidin kana garo leda rumin kuma ban da rusu malin gunda lusa sai kalan malaman layyala kuma shi kuma da injin Najeriya da mazo sudu laita da furmudu filma baro sotoru amsa ya sadiya fandiya sa wandin nafto ramza angila jin nafto ramza ya kada wabaru waljin leda kalama anu wakuma jiru baya kwa saru waljina ndara furume ya shima malungu ndia sama rume ya leda leda rume ya leda rula nungu kinda rume ya kada wabaru sirin kuru kwa sasa ya sujin kwa samana misalo malungu njia la leda sabtia kantana leza chidi ya leda ya ngulta ngulfi zain funeja kantana chiza ya amdia zari anu wadu gassu waja anja kantana yekti ya mbade kwa sama leria de kama kami ya usamnu mele mboza angali lima angali gana lima kami ya lareta asamosu mboza na kwa sama leria mbeji awi dalilu sayi awulashuro na sarala gestation period mbeji kwa kama wakil tanza surogo tanza ngulfi tanza ngulkal tanza duk su sura wabine luko diwene anwaru da zimbade suroka ufele ne surogo zenko ngulkal zene farza soli ini anwaru kuye sonia ya bali kuruga de kalza sodi anna karu leidi kaza biya leidi ari doye ndore samnye ya shikilan zile man hutu kunza kena idea kapet naptaye shilan sanenji ruko woka kola so kama awala agapsina roba ye roba nji kama roba ye soye narima samma sonia za tirpsa liman no sadin shikilan zima liman anna karu hukuma da boena kuru amsu ya ye amduno za ambejia inji nae wana awala shuru na saram protesta ya psilbe ganana zo bajimba leza cho suru la rindero saudu kazi inje konyo la rindbejia ye saudu leda ada andiro ba isi majarawa roldena shikilan zima mahali njini mabia sandi roldena na alaswa linmia na mudufi hata malungu wa elkenime kama zuru njiyo gulikina da na anye samun namzu kada su roba din gonge kalan zile mai cinji ayi rumi a jammumin a tare da leda rosa fata kuruliman nana na wajon nasaran recycling sendi samma so turu sade waltan yaza liman ga dero sadin karin ganin kamla manajin fangna ta mangana germany dan lirran bai germany shi li robin tato son kare budu fita daga daidai ka gina ta falka kadiye fal kalwaye fal laidaye da su ya faida tuma laidaye laidaye rufi min kalwaye kalwa rufi min kakadiye kakar rufi min an bulu lo roman bai isi an duso lenzu no zina laidaye laidaye gozin kalwaye kalwa gozin kakadiye kakar goza sadin ya za a gode fayru sadin kamar ka kada kwa monti an danjar waro ne yanzu amma sabsa ruwa san ma motar bai za ka nora sadin dai sadin ya za shi lan tolar bai fasa sadin anna karo laili manne da kada kakari da laida da shikarwa kalama da dukso armado illai ya don amsa ya kama za hukuma fullo sabbi solon gurotin mu hunjin bawo audu duno hukuma ya ko zina hukuma da zakan doye kada adi da tori da ritari lamar bare lamar nilefa lamar ilmu ya audu duno za ko zina jama mai yomo ko zakai mu hunjin bawo adu ya shimin churuko le robar duksonye zaya le zashi carpet da yanzu duka injin da su tulin carpet kuma kala nan mai manjin be palo da san fernin na annan karo laidoyi fandiye da mbeji laidoyi mahalli je za ka dawo ba kan dore be insha Allah a dadiyan marwallon
0: gala zoro ta magana a bayyana don ya ndiro Dr. Adam Kolo malam doni jami'ar RY ta naso sanga doni shiro geography au geographical team ade she bayyana san ndiro hazima ta naso kala maududo kuro kudi na zanin ma kala dina samason imdonishi kindarim dero chistuya ma do kalelati mashiro world environment day sai mari handiro bayana hazuna tanaso kala taido ne shi imshi mali godisina puti di kandaram der so do chistke kuru hata gaudo ne chi chisto shi marin ande jiwal do shi chisto yalan awala kuru fandiye so au bin toron dia kawande a fandiye shi so lamar chi mali ando bayana hazuna taji haram kranto kaudo ne bayan zakala fona mada kirnyando ndalinya to sumite kan lai shiro

0: gala zoro karantoy kamalo kun de sa to lur kalkal lokto ar kalkal nam tundo sa sawma andiro hawara gre sa to lur da kraza
1: hawara adi aisha mustafa nandiro krajin.

0: gila zor current forskam do kutum bulle futu ada ta ire sro forskam chimaden nantiro diol waya ma da furumnye nantiro rakta ye nande nanu dawa sam bonu nande kutwa do ni nandia wozna mada jamin do suda wozna mada ngoron do so wozna mada lakkan do so wozna mada kutwa ga de bejma sro forskam chimaden bayentia daji sro am india ke dioma o ma benzanan ande krenye kampale da moduro gonya daji ande sama san zande turo karantu ada shima fiorno doni shi foras kam do kutum gulle ade ganza zinaw so ku doni daji kam palle kutu hada godu moturo gotia daji nyaay kanum da gnane so foras kam shima ado watu woroso son terin patodon dara son ne kilamita fiskuno skuno da wan alan daji woni marenye kala hunar kanum ada godu moduro bayentin daji so ku do moduro gotana walja daji karantu kanadiya la jamiya moduro go yana maro le turo karantu sura fas kam shimaden lanaso karisuso awala wata toy wata da jinadoni doctor kalkalin naptindo so yasa ma diol wa mana da furmnya da jinande bonu fas kam do ruptuya da ji kutwa do gultana ma da bentia da ji kala funar fas kam da gom kota kurwa de ma mudu do gonyina ma da zanditro diol wa mana de sandima sifur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sifur awin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasku dio 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 ada bon matrero sro pros kam do kutungule gutna ma raptimine nye kutumbej ma bentro krento o ma kala kuris dr nap kata ma fars kam da ita ga tuma alhaji gaji medu go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kalewa
1: kalewa sunna alhamdulillah
0: masha Allah ndufan de ndu manajin
1: bayra malere manajin cikin bala mamuri
0: bayra malere o shikin shoro fars kam kutun gulle patun da rasunero
1: yau alare we je fato kutun gulle ro boyin ga yana
0: gai
1: ala lartingero lartinele paichau
0: amirabi
1: ala awode ande azrezna war ala kumande andelan hasu
0: amin
1: ala daibor nanja ne gerenja tupolan ala daya oshima da hasu da kutin dia kala bare onde kinjara kinjara hondi bare mako ngu so kombo so haram gajere na ma na tuponda kala fatena sana ma bre gote so gotena da chama kutin jo gumna tire da artumar da kuma za ku zuna da wajja idan ku duna gwamnati a alaiman kojin ba da ande da ma jira soron gullaro da shine da hazu da mora da dai mora da da tsabin ya hakima mu ne na bana na da kana ro gwamnati a ro da mora ro hangal za tsada
0: gila gila bai ramal re nya ko tumara bai tana eh daji ala na do ni sanna ro gumtuna ro zukuro daji ala sulwa tondu Kuranto diol waya manato ni 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 0964 Gokamla, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Ndawa tukile ya?
2: Ya.
0: Nduma na jin?
2: Kwa Faruk lai katikoloma.
0: Faruk lai katikoloma ya? Ngaya ayya tuwangana diola mara faruk nda voltine bone kur bone mi ay nda woni mara far awo da ko da hamne ngo kam laifal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda watukile wa
3: lajo wa nda watukile wa sudai
0: alhamdulillah ndu fande ndu manajin
3: Alimu da Umar Habib ngora gambore wakil karafa da krantuye
0: Umar Habib ushe kinshara fas kam kutum gulero
3: Ngala andan je ade
0: Alhamdulillah baktina askara lara
3: Ngala alhamdulillah lara kunyana
0: Gay
3: kutun de kutun de kasun de gambore kama gana done gamdu minare shitin jido ne abala isa ndia ga ko zuna da benezia suru da sulum put kam so da ga kam la riga da mar rizana do kuruman adaman ga ya konyen do kuruman ngonin gire isa na suna inji ganna shi ja suru da ga ajabaro bojin wallahi kama ngon jikku ya zuna na matuma ngana lenmiya asalin da su da mirin ga amkon min gida ajabaro bojin yana da zoro talaga ta da martafo mare an da bana zana da wode dunun da ko zai shirin ya ga yamar wazi an da martasa ta gara da su da ya da kurga amlo mi akulta da kuma littadin ya waro gozi da zana da a wado ne cika sun da gambaren tam ya da monti kula gona daga nama spirit light bow amma kula gona gona cile tunero ya da na spirit light bay kalangawa na da ba shi an da martaba na zana da a still light ala sakka bune ya sun put a alama kutun yo da ala ya bana ga ala ko masu da ya fa gamna rawal kala su da ince ne
0: amin rabi ngala umar habib daji photo boy na mai ala amado ni san nama da sumor sukuru kuro ala sulu watondu kurento faras kam do kutun gulle fatun dara sun da karanya na kara na do ni diolo awa ya manan zaida from zinama nan de bonu faras kam do rubtu kutun do sabayentu wone mare kutush malan sulu watondu ko kamla assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum ina da
1: cewa ndawa tukliya din kuma da sabuwar ni akan tare kuma ran sun bayin baya ku da cikkela don ku sauke ku kuma na jin
0: ngela ya ku ba shi cikkela an ma ne ma wani mutum yana an bi soro ne bi an bare mi
1: fa ku taro ni kuma ku tiro ku e modu a fato radio bara radio da kan sama ni ga leliya ne radio da rasin ne ke kara kana kuma ngo mun kira kuna alabara pro amma doni kuma gololo anje alabara su baran su gamna ya jiro garzule ya kada suro bulai an to gololo anje ya garzuna amma do awu fallo ni kuma suroro ta ji sa su ni kuma gololo anje do buyin buyin garza misalo le kini ya ba sai sun ya lararo mu suro na ido to din kin idin sa kadin su tanya goro suro kala jiro gnazu ka to ni kura do ni kuma nya sare tare ko a kamaru ko samiro profuna ide so ya da sama su alabara su kungo kiran zare sha wazuna yi kiran zare abjin yana amma doni lokaci kira da sarin din nan fatura da yanka da robo ne na suron kaci reita so kaci sakata injili wai san waje ya kwajile jin banye ka daro complaint din na do da wuri ya saka da krup krup krup krup da saka kamza ko ara yo kamaro ne ya kunguna an dara so do inji ki jiye kauna alin awa india kru kalo do bin sarri kenji wazuna kalarin ji rangal bozuna ade ido kalaro lezu duk do kan ga soro lezu don ji baro ni a wasar mar kalo de ro isi illa su din kuma no jololon ji e ba su tutuna kuma no go dinairo a ko sa bin sarri ko nan zuna kuma kola la yare to da arje su ci lokwa langa yace ce ko farkin amdo a wada dan yar luwata da bonguna martana ma andala mar shari na tasoro jole wanje sai ma zo uro tukuna ya kuma no ni da ko zu kutu ma jino le jimba da yake ni da sakin ko suron jirin kada zo au ala bara su ka amso yi amin diri ba ya tro shara sa sattain ya je su kamar tuma ko kuma ro bose fa yen kal a ko kuma na fikran zai la au kuma ro bana su ina da yen kal a gwamnati kiran zama shi ji kiran ka tabla gojin yayi atina ma da shara an zo su mura mai lansoro
0: kuma ku tsero ngala ngela zoro yakubu bashir tela nyiro askenyana loktwala nyerupto mparsika malan kutudoni nandwa au ngurundo da wuzina maada bayanturo kuru ala daji au doni bayantina maada karantina e sulhuwa tuondino tumandia mbeji ngo kamla efal assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukilewa
1: ndawa tukilewa
0: kilewa selede
1: danji
0: alhamdulillah
1: modu mai
0: dangara nan jami'in modu mai dangara nan jami'in ta magana farskan kutun gulle fatun dara sun rubka dum ya modu
1: ade ade kudu ne
0: na'am
1: a an da dan ne daga sai fa ya da ne da murha a wasai nan go diska wa bika wa ga jana ro le na du kai fa zana ani sai da mai sai ya sa ya so na ga go sai ya re ani kala sai ne lu ala so bari ka kawo da hala da kam hala sai da ka zana ya karzu
0: halima yana to aha aduma na gara ne sai aka da bulduma sai dai abi fal suro a wado ne kutu ya bayantro manin mado astuyi da jinda wani mara waltan bolima a shi a wado ne bayantro manin mara bayantro karanto ka wado ne first come da goye kunye au lenye ishe shi suro faras kam shima da mawduwa karanya gonyan dro ndale nye tusu minti chila la inshedo.

0: tumare buruman zikaru na isa dere ngurum gair matero
1: ngai
0: na karu yo sen surola ni panna tenari zatar mana wajipo
1: jere
0: awri su kuru am so da zikku no isu walja kutna ko nje zimi ba corona ma dona ma da zikka daro da wa shi ma da complaint nana yo ko tumaro sala kuru putu ga da kaya kunyo so tamaso diri ga sama ga sai ba no boru sa ala kuma sai diri kuma ballan jama ma tunana
1: ngai
0: ta tana mangala wai kai kuma sauro jama biya sauro jama biya ta tana mangala wai da sabar goda sa ta
1: dire
0: to tama so ta tambi sauro bala idin na diri gada gada ci gada kuma an ji boja sai su yin sauro sa are sama wanda bala rin ci yanzu wai nan karo kata gosu sama zo ta ta Jepan negeri dia salah satu negara yang dari keluar dari negeri ini cuma kami pun sama. Jepan nala tu bandar api soalah cerah betul.
1: Amin ya Rabbi amin ya Rabbi. Gila. Umar Al Haji Ahmad Doni bantu kami naik raskannya na. Lakun zah gosu faris kamera bosu sih andro kaulin zah haturo ngoko kami live fal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alam guru dawat.
1: Alam kau jundah dawat kelihatan.
2: Ya sai barka alhamdulillah
1: Masha Allah do fande do manajin
2: dan jin da karwa ligo ne ni shiwari dan bula manajin
1: alhamdulillah ji a karwa askara ala rugulen
2: a
1: ligo ne agulum
2: kuma da suna har ligo ne
1: a ligo ne modu go yana da surofa kam da nuna ne mara tan da karnuma walon ma modu dole to ro manin
2: okay shike nan da ne sai mu kolen
1: a da press kamar wato war son to din da ala su da niya e kan mi kamya bari kafa gotino to man diambe
2: ai ma ba sai ne sai ma cholo
1: ngala ngala ni ras kinya ali goni lokto ma gonu pers kam da botro da ji harami kranto kawdo ni botun da goye konye a pers kam da goye konye dro da le ni ngo fredo ni kala injini mada krenye sha pers kam da gon kwatro kala wona ndia karin sano

0: ke la zauro krantu sudan doni au pele doni sudani doni saho mara krankai soro forest kam doni tamando kare ka suye fatun da rasone na doni forest kam shimade sana zaburo awali ara nan dirbo yanzu na doni shi ci daram doni konkome nbsa de she nda so tamando kanda fetere so kurade ma gas doni motale mare so gas doni buride tai so ara tamandana kurade ma kaso chenji kuna yesen die foto doni shi canji do dalala da America da canji zana kurade ma sai farla da bulama shi canji zana kurade ma shi riyal dollar da Saudi Arabia canji zana au fal zana ma da na jiro fandi kudena da ji sana shi malan jol wai mana da furnya nan dia ndiro na do ni da ma tan dia bonu nan dia tamando a wa don yuwa ma da na do ni yuwa ma da kurade ma tamando ni yuwa ma da nan dia suro program shi ma da bayan turo wani ma suro a wa bayan tana ma din amma do ni shi a yuwa ma da kurade ma lado dai gana ya suro tsare su a ton din diyol waya mana da shi ma sabar usku fal diyolar fal usku fal diyo arasku sabar au bi sabar lar sabar fal u diyo indi sabar lar arasku diyo karantu loktuar kalkali umar haji gaji mai du kala kuris doni kuris kam dai ta gaten na katama assalamu alaikum
1: alaikum salam sala gaji
0: ndawa tukle ade
1: alhamdulillah nda njiro
0: alhamdulillah askara alaro
1: ala
0: andere mengi bara sare mamet tibli mana jin bai farki
1: gela
0: mamet ushe
1: ke
0: shoro fas kama chimadro
1: nam fatina
0: ana wana layi kana
1: kam
0: turo ma nya fa yin ne andere gana nida fa yin ba uda fa ne rolo ma ana nya fa yin nida fa yin ma desu ja na diol do woni mari ganan garauja botoro ngukam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum aya diola de kamzo waltina nyaa waltina musko fandi me andi abone karanto diola mana doni 081 4918 1460 ngukam lafal assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah bala gaji mai dawati
0: dawati kliya de
1: alhamdulillah sai da tsara mun manga ba kafi yanzu ma sama da mana ne wakil karam da radio kristi
0: ka kalma mana wuce kin shiro fast kam ta man kare ka so ya faton da rasan rinya ai andi afa nuna ayya mun nyai ta man na nya fantin ba andi afa nuna
1: ah da ban kare ka so
0: ngai
1: ah bare gaji mai do au ko zo ra wa hanga talaya girgira do Dimin ya rigo ro ara sinjana
0: Garra dimin do
1: Ah garde an goya baya gaji dalan ngiri dalan ngiri wura dalan garu wiki dina dalan bangira kamtina dalan kam ala jiro ke ya fato da dinlo Dimin ki bupalle ne yuna nera du me de nera ne arbi tanga nera du me ni nera nera yir dulura de
0: Tawo da ta ambeji Kamanda aro wolono
1: Yo kusuwa sirinki buhu ne kuna nera duniyo ne nera ne ne
0: kuruma wanda ya kozi yana mai inda na kozi ne
1: ba wanda bi ka utro ka wanda ya da man dukkan to yare wa ga jama mana gana nera duniyo inda nera yar tulura kan yi to kur wata ka duniyo ne yar tulura wajin ne nera duniyo ne yar wa sagarin to ita duniyo ne yar tulura no kuma ki nera duniyo duniyo ne nera nera ne aro no
0: ah kuske da dai
1: Allah wa nan kulewanti
0: ngela mama nira skinya lokto magono faras kamda botro andro tamando shi siminti ada kulturo hone ma siminti shimare kamaro da jiga na ada krizina sound bo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: dawa tukliya alhamdulillah dai
2: angara mamman to angara gar ya so din
0: ngairo da ta majo ko
2: a kala dia wujir ya dia romajin
0: yo ngala dai
2: a dia to ta dia wujir dia romajin ngala wallahi to wujir wujir
0: ngai
2: angala umar abi ngora gambore wa cin karfa da kunce
0: ngala umar abi wuce ka shiro fas kan taman kare aka soyar
2: ngala taman kare aka tsaya da andara kuske du
0: amin ya rabbi
2: ah tun da wanda ya kale ya done shi tun da shi kuma kalan a tuta part bita from kuware nera do fi luka jeon ah tukuru jarka moy moya lita sindin dukon ma ne kire nera do fi dio amma talwan zo to talwan ne na dofalle yar tulure na ta fanni
0: ngai
2: yokoro tariyan da yake sana ya so biyo masarina tariya don ne shirin mai kobo gulci na rinki katon zuri naira domin injin amma fallo ofin naira yar arasin shiwon sai amma gulci na rinki katon zuri naira domin ji amma shi fallo ofin naira do a fan naira shiwa a shi doga da shi doga da domin arasin da ga saladin amma shi fallo ofin naira yar wasan shiwon da ga saladin amma kuro shi a wanda shi sende shi naira domin yakin
0: shi taliya da mara
2: amma shi fallo a san ma taliya da mabiya
0: ya cha sufurin do shi inda mai marwa charum
2: a sufurin sai a taliya da inda ne yanzu company ne san ma fallo a corona san ma fallo
0: jere
2: a ya da corona san din jero ya din da kuma jarka mai moya ya rishi nan gidi na funa da abuwa na mai rayar kudure ko fi ya ne kuma fu mai rayar u ya ran rak
0: nan dorin
2: a da amma buran yar kudure ya yi yau
0: gai
2: amma nan gidi na funa da kamiyo ma ba yar ku a yar u ya ran rak saladin
0: gala arma matin ma
2: ngala da ala andero kusiyo da
0: ngala ngala ngala ngala skinya na Umar Habib lokto magon press kam do taman kara kaso ya da botro kura de mando taman doni awa fala india botro go kam la fal assa wa alaikum salam da watakala
3: ya da kaya bana ya
0: kaya sile de
3: alhamdulillah.

0: mari kusa pindir ko lare shakka zana are broman wala montidir sakna tara maranta krajina wolon ma buryar ramsa burin gozo har sa sek primary to mazo secondary sa ya kubro yare tara nduye tilam kalori shira gulzain hatta isa zama malakacin lailan curriculum don montidir gwamnati mazo education resource ya comparing general kanuri bare a muratong nan fa dace ne ande arande royan dalin zirci da ramsor lenimya kam da yaso da tilam da arande da yoma na zai kam malam don yo tarjumo da sarin ngai sana har ku kam ya markin krazana so za kurkuwa soro gulzain da ba arinan karro ayinan karo amma gare da sarin bare amma dai andiyar ku Ukraine yare karabka kanuri din karako ku sami na rakin alangoro ya auren hirran ya mau tsoro karabka ka ande ne alangoro bas shi ma auren guwar gunye na ro dai alangoro ndariye sire alangoro jama mewe dinai riye suka auka talan muradin yana lakira surfan dina ande kanuri yare kalakilin kalakil fun dina ga wana kantan kalakil ande kanuri yare fun dina tejiruan za ande zamzaina kuma ande ande alabar ras ka hutu surna malaman da suka mara kakar da ruwa krai da kada kada da rozana amma ga wana kintar a warin da duna ike le gwamnati ro hai gultuyar ba amma kuruna kana sarfan dina ladan federal government te loro ba suka na gazetin sanna
1: doktor
0: duro ba suka na doktor duro yi konzariye tarar marantar yarimiya tilam yanzelan saya kuro kala guluno guzira arinan karro dai na ga da ribari zana bari zai nan yene nan dir kamaro bari ce ngawai manayena ko yar manayena bari yar manayena arinan karro abinde so an dir fasallata zawale tingirginata kindoma dai kindoma dai bagi dai amma nduso sha a washi mara zawalo sakin
1: leta na so ngoya amkura ndembe ananim kamza suru suran mai akadu ya yambe ci daudoyin shi gwamnati ya suriya yambe nindirinza kuru kamaro napsana wane mare andiya kirinzen wolo amdo sayin karangun sodiya kirinzen die dili amadoy pallandiya dunon zagana kasarin zadoy kuma kitawadoy tulam kanuriya garam kanuriya ada kanuriya kakaram yare mesoda kirturo sakin adie wane kiringa da wolo no ma ngawo kunta sai ya sadi kitaw shima adi loktu banna tibaro lipsai kuru dina samaro tarzaro aigulim
0: yawa dai aure gujinare shi kuma go sen away gor ba gwen ba ka yar kakarin zar ku gwen kilalin nafsu rozuna jami'a yiroyen tangaza soro satsana lardiyen amso ya kasatsana amma kakar da shimar kirtire yikor bana murar zara dandalin zar aw ganaro gwen andiya mai rinde zaman ne mai rinde lardiye da talamje kanuri ya da rubana surin kakar shimar kurkumaro she are ya da kamsoi rozana bai arinan karo da jamde kura andiya kirmen da bonyen sarin awar fanza sai naziya kalakalla sarin ga wana kanta sar awar sai makaza da larwalza kirtro to zoro faida man tiya su ran faida turka karshi ma da
1: ngala karintun da birnya bladiya ndarason da makarin ya karau mitapis gunus kun nota uwa pelanzi fm to naso maudu ndede kaladu faida do da marra adan de ya nota garam de ya nota mai yande do shi kanuri ya ta naso na sado shi wande pindi da nota kuru ada anza pallandia hatta na sado gade gapsuna nzu solan so ne akrin tun da birnya bladia ngo play do bintu kosai ada akrin ya preskam da goye konyan

0: ngala harami krentunde birnya baladia playdo yana yarwa mai adin darason nin krennu ya karau harami krentunde birnya baladia mudu do kaladin zandin yende kalado in shi garramdia lamara adande da note kalalan shi kwado Abubakar Gwani Bakai shi kitawun za lipsina na shado mai yande kanure suda nota kuru hatta sanza so da nota e kalalan kurungau ajelan peda do dulinde chitubulin mia amura ndesuwa lamara adan zaya kuruga ramza notie kalala nanjuro proskamshima ma ada ita agatken zo lado in proskamshima do ruptu wide sandima super uskupal diaw lar pal usku pal diaw arak super au super lar super pal u diaw indi super lar arak diaw zo lado sandima zo lado yenye terero bonum proskamdei ada ande alan maudu wadwe nendiro pallo sasir nye kudena adien nye kering numaro wolo noma aibwe no dimin kuru proskom shima ma ada sonyay sanandye ken indi miladin zol waya manandwe da bonu ya dai kasar no wane korondo la ambye wolo nasha ado kitawu die ladin kering numaro wolo noma awala pala ndia nendiro asuzu ya rawar wolo noma ngo botuma la bozana assalamu alaikum
1: ya
0: sileba nduma na jin dan bom
1: Usman gari mana jin gura gaji
0: ngala ba Usman ya kirinyan
1: are lamara da ande
0: na'am
1: garam jiri mai ande sai no to sai mana no
0: na'am na'am
1: are doro faida de are kure ne ro mo jin nan da au kamana da ta tara forma man bala man gure ndu wane ndu gura ma mo gudo ndu wano zin are doro kuti ya wande are
0: na'am Nam nakrini
1: doro
0: Nam
1: Nam doro heda dia wajir mayono ya doro andela kreya
0: Nam gala dai
1: wala ku kamla ngai giriga nanda ndumai numo ndua ugulo nduma no zi ndara chiri ndo mai chiri ngara gulo nduma no zi anda mayono ya nda garam dia re hasio
0: gala
1: ari ala kelam dia has
0: amin ya rabbi gala ba usman
1: ala lar ne ne ya tata ndero usho kisho gumo na chiri wandi kesha li amin
0: nam jere nyakirin zira
1: gala akirin nda ala kelam dia
0: amin ya rabbi ngala ba Usman gari shi bayan nasirina kalado yin shi lamaran dero ada ande ma ada manyo no nyoro assalamu alaikum wa alaikum salam nduma na jin na
2: salen gro shor
0: ne ngala sale shor no shi nya kare ne
2: a zoro total yoro Kuru kya kuru kore kita usmare manyen gulya dan ho
0: Nam ngala dai
1: kuru
0: asin antana Nam ngala shi sari sale de bayan ma banyana assalamu alaikum assalamu alaikum nam da wati
1: da wati
0: kuma alhamdulillah alhamdulillah
1: Umar Alhaji Umar mana
0: ngala Umar Alhaji Umar
1: ah clock camera ya yayi dandiri camera ne
0: tawurin
1: ah yo amdi kurara bo kin sai mazo maro na mushe ga hafta kan tana ga amma kam tara ga na da kici ga au kam kurara yasu mo zin din ya no jin bana tare dai
0: na'am
1: an dire kam kurara na kwaton boyin kam kurara sai mandure lamar din da kici da ga kashimo da dai sai mo sai yo
0: na'am
1: da ga
0: ngala
1: na bo to ni
0: ngala nyuras kinyana kakal lokto allan wone au Abubakar Gwani Baka shi sale de choro kladwen shi kitawa de muradara rollo no ma ayye nangamdo sha pondo e nam
3: da so ndina de daji maranta bari arambe chona maito alai maraka tala ero tukana ma kama nguro da ji suru bila yin guru hasari mare da ina role ja head master alai ba kura gazali shana ziya alai siriya da isa kama kauli sai tunar walja au bi amari tunduna walja da insha Allah da tubaru sun zuro ja shi mun kon zuro gai
0: na'am
3: insha Allah
0: le kitau shi ma da mai laro rannu taruya dinaro
3: a shi kitau sun gamar na zan shi a wala shiru na sarai pamphlet sai inda shi yero karala ma war
4: biya muskoram
3: muskoram hari biya findiya ko zai kuma ro findiya ko zai shi kitau gani pamphlet sun zo da biya suran garam da sunotin da kuma awa mai dilan kala kala kala sun fantin fantin la fantin fantin ba so yambe
0: kamaro ngoya shi muskoram gullumare kamaro nasha do kama nindirin do akasadin do toro akawa ando akluwa lan sandipindi da kamaro mukontawa le maradin beya ngute
3: a zo mar gulle maradin be maradin de kuran zirmai aburane kama education so biyalli am nasha kama amura bala bala li kama karabka kanuri kanuri so da kuru kura maranta ya mara education secretary don local government nice sai so ra brutu nan godena da jinda awada farksa bana sari farksa bana sari ya kuru da kasar gotu kanuri language gultimbe kamar karisa kanuri arithmetic and reading intervention be kanuri karisha rogozen da kamar mun sha rogozen so mu konzum be rolo da gurem da zauro no jinne ta daro gana gana kalan zaru sukin shi kalan zumbero waljin da ko Allah da tulam da dona sukin admanan kar kuma maluma dinai sore futu gultun zade tulam wo so futun zuduma ya chaman garam za tulam da nan za da adaf literature za da ji ko awaz tulam da lezana soro chiskemia da ko tulam wo so futu so ndin yo ga da maluman da dinai da futu gultun nasara soro mai atta nasha adini no ngwada islam langwada kaman ne kangam za sukunoti no wolno ma kangam da jama da no sukunoti ma da tilam bradelan tilam jama delan taranza branza ma akai ro sukunoti ayuna karo leja awdo no kawli kuma ida sai ro futu kuskialan da sendiro ita gamzo ina karo wanda allan kuma dai am dai dinatu gare soro mai shilan dai daji fai shi ma da gwara akai
0: mai mai lezina shi ada kanure ya kuru adin kir muslim me da rokwa
3: a roko tai da magulle ada kanure adin kir suna roko role zen kuru futu suro tawade la mambe lika islamization kuma kanuri ya futu islam da brussels laman dai mo wanza da armar su kal nuri ma chondo ada malmande guzen malmande ala sai ga sai tayri su kama zai su bala barno ci da man hatta mana zai kal nuri da ma kanuri da mai alawa nura kalala atubaul awal da sai rugula da amdo broman islam so mana bronzo da wa so maru da ilan mitai broman samo do no ma daji sai da wa da reso man najo akai ro fasarala anna karro daji sai ya saud man tilaman da gana aran da ya gozana litiram an da sai mun shi tana buladi borno mai harma kada kada da mi la kan rizana la islam da dawatri ma kan ya da ganga za gozana kada kada da mi an du sai nozuna tilaman da sanan Allah da borno ya kada ada ka zo mun kumbuso da ji ada wujire so da ji kutu da kalakarta so da ga gabsuna za san ma ada kanu yengalo ngalo har gozana kurso kitawa de man la toro kokore malman de su kokore rutuna man bi insha Allah
0: ngala ba Ibrahim na samu isiya goshe bayan sirna na sado kuma kitawu lipsana hari kumaro mukore men kara sai pindiya kozin wono kuru namnam rumiya kanuriya ndo de nindilinza kitawa dili anyama da sonda ya sarana suron lamar za adanzaya garamza kurukun bali ne kakara mi yare medano za ya sarana ade abiye nasha amurande do nindilin za do salam kanuri soda haptu yelan wane tulu do kitaw shima adero muko tik dina samman sha kratin no waldoro
4: alhamdulillah kuma mai alaro askarin yana da sai ne andiyar kasara sai muskurab dog dogla andiyar dawar zana kala da talamdiya aran ya hafta nan kailan kuriye rola din ga indone haftin bau da ko da ne fete farko yi kali kasalan bota da dikin ma da ai magare gai amde kuranin dirya jige alaji dr bulawa maliku bioso amma dr kyari muhammad kyari di kwaso kuro ga are da shi gwamnati kura borno ai alaji ya professor bana umar aslim so yi gwamna la yi gwamna yobe so gwamna lafiya so yi gwamna bin kura tilamda lardin tai ta zafta ya sarara adinan karo da ya kuro amdan tuklan zai je ga siyasa uso samma so bonye na alabara su karo da ya kuro borno illas kuras kram done borno illas form na sarara gultin bai bazana boma borno shi ma kuran zo ga alai ko duroma sai ya da kasar garagin file zana adinan karo da ya tulu Allah mun ko tukunda an da san mason banan da ya tiyo gultuwa botuwa samma sam bananyo awara yare kar sura koluye ya grindir tiyena makuma kunyena magunye fayda ta yara yana ro kulluye kulture yake maranta andena ngulluye kuruwa wale watake boye ne gari yanzu re shi ma gwamnati Borno ya bongra amde kuralar ya bonyena ngo gwamnati ya gulluye uguzira awile diu aure kndoye ngo ya kamar be malma jami'a yero elan be hura bin shira ba kanure tramde krazana kala adani la aukat tasa sannan na fsana arinan karoda ai amde kurarin gawar man sabte ba na wakilan kalarin malma nanye roza sar gwamnati ro sarna tama ngana gwamnati na sarna ro arinan karoda ai kuru gwamnati dan gurunyena na alado adani hatta duk suro suko
0: ngala karantu ndi burnya baladiya ndara sonde makarinu ya karamita piskunuskun nuta uwa pelanze epeme daji naptundwa ya sabia ngo pleido alaji mangai ada karinu ya piskum dira goye gwenyen kleon karinu

0: ngala karantu nde birnya baladi andara son dama bonu wa nan de kauli tindo ya gumgowi kala zola waya manan de super uskupal dio lar pal usku pal dio ara ka super. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam
1: bana masa shuari
0: ngala bana masa shuarin
1: kala uso kasar do
2: na le ushe
1: a sakati to poti solo na warak warak ko bangya
0: Naam
2: network na
0: ngala bana nyakrinyen ngala wane
2: ne le kasambe
0: zawan zure ganala persona waltuboka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam baba na wanda watu
0: ile asi alhamdulillah
3: a ku zota ra koro la re koro mai kra kitao.
0: Naam nduma na jindo bro haula ki nduma na jindo. Naam
3: kuma bro haula ki umar alaje umar alaje umar mana noi tare da taro
0: ngala umar alaje umar maudun de ya kirni ma kulado yin shi kitao da liptiye din
3: a kuma
0: yo ai bueno dimin
3: a kuma koro ro koro kara tana din wani koro koro maru maru nan doki ro wallan ma a ko kitao din binto da lan biya
2: a be
3: kitao wani kure kure
2: a
3: biyo sai kuma kuma ne jira to
0: sai
3: din na lati ka bandar to ni na ma koro
0: no gala wani daji jawo mbero wallan ma she bayan ziladin ngo ya kita wanda ya kure imbe wani bintu adala so to din na
2: masha Allah koron zoro ngala umar alhaji umar kitau bintu adala are shi kitau shi ma da kudro kasu yan fandimin to bangai da ya kuru na gare fandimin to amma au sha samun zuna ma gwamnati na Shabbes Island maranta bar yaram so zuna be shi da Allah sai da shi fandimin kurki me jira gulo ma are kuma ro murada mai maranta ro le niya shima da rowata umma ko iman da ji donye ronye da ya garamza amma na min nozu mana zana mana bana sana gana zai amma na fiu firakai lubka tambe shi da Allah sai duro lo na man tiro le ma fandimin kuma ro shi insha Allah
0: da jaramu ai bayan no dimin
2: da jaramu da ji bayan ya da shi futu buroi gul tunai dai amura education da amura da fatu nafsana so an da kan zai ma dai ko a cinta ya kan ya sama so boyena kuro amma ne kuro nasha mai re da sama so boyena da waro bara da fsa a waro duno saka dai duli kirtro tuku duli ne so an dai so sama so garam ne yanje shi mun ba talam ne yanje sun yan ba adan da yanje sun yan ba labar adin da ya sama so kan karin da ya sama so ne sun yan maro waltro dai banan da tauro maina kuro audi tartu kurson wa alama workshop ere ro maluman de gaptu na so de li batala na nyai dai kala za shi ye so dun purpurumtu dai je kuro ngalar tulam dia gonyo le tulam la dinga yin rolu no ada de dinga yin rolu no ilmu ngai ma da su ma to ndi ba maluma go zana chaman dina da reja tulam no so am yak au de we nalan to ndi abu adiga ya fasi nara ai so nduso kama abura dia ya dai je kuro maluma adinia dai je kuro arei ma awo wuri alana su kuma duzo sai san maso nan zalan da jikano yi fasin bada nan karo da alabana so dukur askiran ye gayaru gamgukin amdo lamar Allah le sai kokore bana zalle to radio sannan alamana ya mamman professor Muhammad Waziri University so bala komir bala ma bi so education da kata inde doctor professor Umar Gonye so dai doctor Alhaji Isa Martela HOD Kanuri Bokoli sai so dai kur are ba gafsuna za so ala bara su kur mamman shuwa so dai san masar askan yana doctor Darman Darman Ali sakashi meso amma so dai sai raskan ya kala bana za sanaro
0: ngala bai Ibrahim wani sana falli ya nyuro yin lokutun da dai halla sai na dare da jarma ayi rami
4: a auren ya rakina shi ma ai magade gani dai amde kura su da chai bo ngana dai kwame ai wulta ke boyin jigi miski ala makre so kuru kakri lankada rorowa ta so biyi dai arin nan karo da yi gwamnati da da ngawo da maranta bu da yaran be gunye na larman kurunda kara bune dawarja na arin ne kuma jigi am kara da kullum da ta ciyar na biyi agency ibiya ya education bi mare aha na da kara bune kure bulalarin na chakalre na rungulti
0: ngala
4: kwaltin arin nan karo shiri kalaksa sauri
0: ngala me karantu da sokas fraskam dede tamtam za gonwi yayi daji lokte hanza sutuna Maudu do kladin zandenye ndi kladin mpeida do me ya kadu ya kuru lamara adaya lamara ndi doi shika karam yare me kun bali nida tootie kalala nenduro proskam shimama ada do wani itagatke. Susa wani chida ya wabanaza nenduro proskam da itagatke kena. Udo nenduro proskam da itagatke kena duro daji kusoto ande doi ndonye isana Abubakar Gwani Baka kuru Ibrahim Alhaji Modu Ibrahim Alhaji Modu Daloria udo nendro proskam da ita gakkana baba mai abba kishana do nendilin zanjim de haworen ko ndia tarzu amina ada maro wanan dia sai loktin de puya fajarra

0: gila zauro mashallah krantu to magana foledoni lil ibrahim mara krinyana tanaso suro folenzade ganairo kauria gamzona tamandia beji to magana kauria suro folenze ma benzina mara sama karu krantana tamandia beji rajahara mi krantu lokto arkal khalin naptundo swa sawa ma saman chira e fatima grema modu sha ko so to anza chibdortana nadoni churo hakia andro modu tanasiada itaga turo fatima grema modu bismillah
1: Masha Allah, Aslamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, harami karantunde. Uso andia karantaro kama mai ala andia sutina suru fraskam de tam tamma fraskam doni kasadi kishana forichi sadi fraskam shumada itagatin karahma waswan. Kusota andi martawa martawa sende ripta bayena andiro sadin kila maudu shumade lan. Ngala uso kisharo.
2: Masha Allah.
1: Ngala anda kasadi kurunda kanadi.
3: Alhamdulillah.
1: Gila zoro kaudo da ofras kam de droga yeno to ro nda kala ndo aba yeno kruntu nde so yitim do tan afsana nda karantaro gila yaja
3: masha Allah oso kruntu nde so utu non wa ide ma ambassada kaltime jafaru
1: gila usho shakan sharo
4: bintu alika jalla
2: abdullah bukar uwesuni cheda mado ne raye ile tari federal neuropsychiatric hospital
1: gila waltike ne uso gungana
2: masha Allah
1: gila kruntu nde so awda mawduro ita ga tinde shima yai feronza tiro fatad banajili sidin nasha haldoin wataro ukroin ta nasmaro loktuda ne naulairo nazia dalidone sukishi maudushima adu itagatin da shima kasa da juli yaso de sidin nasha feronza done na namiru nazana mada futu sandinairo sandia allam telan saudone shi loktugultina ma adu tajirwa alinta kurushima awdoin Sai soro muhim ya suwa kuru adema malumma adema kaza da laswa sandi awoshima duro hangal za kalaksana ilan nasha adone sandi firagul tina maadu futu sandina lo sandi titelan. Kurushima loktu adone shia iduwa duwazu sawa jidi fironza sawa jinnin shia krezu kuru adema kalashima adelan shiro bayena sidinnin. Saudo ne suru kinangan zelan wondele z tajirwa la sha sondi yanklan daji andia turutur gayo suru faskam de shima adelan nde darasa gotar ngla adya maudura audoni itagat kiyan ma
3: insha Allah
1: iya ja ambassada nilan badingya nishi jirewa yayi tadan zati ro fatta de suku sha sukai na sha awabati ro gailan aw bin sawa doni sandi sandia sawate
3: masha Allah zaman so Salamu alaikum chayor dui. Ya da gulzaya, ya da shiduram. Shima tadan zi kin awal mi. Shima malum tadan zi yo. Tadan zi anu zunan karo. Afutu ngulan. Hal tadan zi anu jin. Hal tadan zi anu ja. Alla nuyo kuru tadan zi abana zi. Zile ngila. Aro, kalan zi alizi sikin. Shafat tadumburo wal zina. Tadar gana isu tumburo gana zila man nginibtum. Konura damnum kawusura damnum jiro damnum karwara damnum. Fera da ce zuka lamin sam da zukun barin nin fero ko su a otin zuna ma gana faltuna chakure na nyima shiro sabtu ne min duku shin ma sabtin soro su wanzuna kada wa zana lara waljin Allah shin shinin fero subro ba na zuna su wanda na lari ya nemi ya la soro doctor akai lan fero da ce zam kalan zan daja fero da mara riza na yero non wai ayero non wai fero akalan zu sa da sha akalan zu gizuktin loktu ngiri ade don waziya da shi kuma ngalo ma shi ma ai nonu wiye shi ma da kwa anda sha fat kimi mana yayi adma shi ayero mana jin langa gai kundola ngai la kakal nya wanda ngai didimi nyan zan dai wanda ngai didimi ngani mi fo ni mi a sapi soro gai lu ala lan kap kum do kam mo da bu limin wanda ngai didimi nyiro illa ro waljin de sana sana lan na da adma gu limin da ada fo ni be da ada chirum nya zura ron zai sarana to kuto kuro shiro mane shiro ye wanda hangal zuri tin zun furse na kar fo ni min ada elan do ko anda yim kan zin kimya in yayi kan zai sukuna da awar wazana wanda dikai da shekala zuro isin amma sa pisoro nya shaini badinu ya har lokto ala ya fero ar sa pisoro sai tarin ba mare burodin chaman sawam numa kamar shiru tinum din kattum she kam kalan zai rawal
1: ta majin
3: yo walta majin da anam arma lokto sha sawatero na musu mana ya diwin misali ay shiru yimin nga nyi sawam inyi so ar kaman gaiwa karas kata ya sai nyinyi da karas rugonin bawa ayron gai dimin uma nya ya karari ko ma ya mama na ifa nan ba turka ma ya gare ni ruguja ai din fani min kala tulam me din badinum do tulam du waja da ko anda nasha do da ko anda gai kai
1: ngila masha Allah ushe ya ji ambassador masha Allah ngila masha Allah mal abdullahi nasha mu waltika futuro nasha chidan do soyladin nan de wunwin shi hangal do ne ya tadan zifiro ada letiram hangal zai
2: lokto na medu sitia kungur doni uratela nshekara boron tara surondot katombo tara kirindo tara na durolzu karmaisi num tara kolzu num kam kurai nangam doni kam kurai ro gae lok kurushma lok to falkin wajin kungur kungur shikular ma lolti ya kora ya kat samen lonin tai same luko ya kano yare shiro ali adolescent kultin same luko dioinin sita same arakani shiro middle adolescent kultin da kuro same arakani sita same ulariro chado so shiro late adolescent kultin lokto adwo so hangal gadatu mus gnati angla musama kuro shiyade dalil bahari shi chuloa chulo sai sokusa dreses nai so shiyade tiro patir mbu klanzen dinzira lokto sandia paternalan halzainojin aubrin ne kurusurin porosoku ausurna allan shidin faida to sandiro walta kalanzaro sikin aungairu duwar agulmar shibar kalkalgin klatela melan kuru loktu falgin baditin tin sandis nanalan yo loktu sanna mero isa futu aja gulduna ide kalanza dugujin amsorma klan kundiri baro sorin akai de kurusoku allan hutu ausero kranzai guljin de banye nar namada sai kam laza manzu kozna nyura ola guljag
1: kran madin bana shak macira melen ma
2: ida tari bai sai kur yana lakida nyuro so au kran da sai guljin de am sandi mar babao au sofa fisa ola sa sula so maharan dero sakin au analog ya ndero guljin sai ba digital lola na
3: so
2: kran shuma de nos konzu au teens gaps na di canji wajin akai da kran dan canji wajin canje zahira rishma soko ali adolescent gulenda assignment learning zuwa men ya kanin da tarar bagana 15 lokto fal gulle soko samen ya kanin ka men loko arakanin da awado ne turin ma zahire ma da ba kalan za bayan tuba da na futu gulduna ide ferok gana tom badijin au puskazin pimpos gultin da low badijin tara konga rolo na konzi ya gana rating gana karun zunga ka tar olcin canji kadan beji so shi kuru fero shi marolo na mahar ada ya bari jin lokto al zahir dororo miya kamla kurai dai amma nasha hangare ro shi ma tara gana chair makwaya ka usa min arakuno ro lokto allan shi ma cida kurjan jambe na am kurai din amma sa min arakanin tai ka min lahari ro shin ro ba cida gana niske so unduna shi clan jin ma ba hangal gana na fa loraram tu bade zina awa shiro guldana guldana ba ishar zahir ro surna lahari har yaso awa so re ba azalza ba kwamar goza sanare suka lokto shimar gana la cidar gana niskiar wolje so ka ulsa min arkuno legendo tawadro cidan be hundelan ka lokto ru ishin no cidar badini min awa tajruaro sukurin no soro shakal tidikla min kuru manti maro chado rolo ne ajiri manti lenum nabte ajiri secondary school boarding so gulden ka ushiro legendo maro ilmu kada shiro ba tuma ta shiro imaro so kuma wancin leja da malmar da ina shi ne da malmar goza ko zain
1: yob na shak ma malmar ma da sai malmar jiriro hangal taraida wuzai na shi kirma jiriro ningam jili atari
2: masha Allah ranam abcd au ariu bata yi krimin nan karo ganin malam mu ka ta fakka dan be kan masa sarra kam dun malam mu wulte musamman no educational psychology sambeji darasu done kan mu sakarin ma darasu shi mari a ba au abcd so kin kan mu sakarin a hal kan ma arma musamman kuru kam doni na mu a wuriro wuriro isna mai dai halishin ne screen a unga yaro miya hutun ga yaro shale min kurun gaido waja ngairo kalakamino sandiro screen musamman malumar so aka yi dai am kura fato dai ya awasa ilmu shi ma da ganan ka jinna sai la mbeiro tumata dai so ku tada din nan gam arna zuna la hutu gulduna dai tiro patri lokto arma zaurumbo daldalin zirka usa aruna zain de wanda tajirwa la wa 00 chiskimin amma loktu doni naularon na zaya num sawari shima duno malum dairo sai ya tiro patkum do ilmu doni a hosa dia sandana isero ikrimin dalin zu ni klam do ba loktu shima gam konum qura kadali ma de sik klam mi misal lo shiro imin a unga ya didimia shima ya unga yo wanda ya unga didimi ya ingara mbeji soku primary school sa kara sai ka wata mazendo sa tulur sai din mar imdin batalla kuro petto le zaka shoya assembly sandia boza assembly tarza le no class osalia da sawan zimbe ko itanzu buru gono aiwa zasa sai sama hangal da ce zu oro ka kanye na fun konga ai waleja surogoy sugulono kakari futu ilmu da shi ferodo sukrina kala zaksu gullono kala fero de rex gozin ilmu shimar hutu chai gungana ide sa men loni men likodion men arakana wala su gungana kaide so sa men arakan din nazin fero shimar ilmu shimar asuzin
1: dire aji palla na sa kala da rai
2: sa assembly tamo zana ajiro ga sain lan duri kongara sai da sama gir group din de su ko tara konga sha leon ya soro gojin nono so kakade a umara da zana re fero shimar loktu batalla kolana da din ada badiono so soro ada lan mana done shirogul na a tina masabkai ne fun hangal kanane da konga nya leja fun sorogoni min da aura so kutika kariya gulja sanana de a tina putu ai so popa tina kai de konga nya leja so letna de kala forum ju tatto da zin sa shima adin a wala garane so badia zahir da shirogulle dalin zaka kallo karin dro ga anan karo mana ba digin mana nan bar tallo gulle misalo tulunum hamiya kundiriya akai da hun min baya a yo suromin a wala be shiro tadaram gulzain sanya konga bonuya notufa kamzu kojin tadar waljin da yo klamin ya baro konga bonuya adine ka zasi adande ka zasi ngala ganin da sun dubana zairo lo shiro usain dira gullo ya kama haso
1: ngala masha Allah malam Abdullahi askrin yana yiro ya jan basada lamar shi ma a wanda chaman ka ande da wodi ya labar kisha na yin cizina ngila ala baras krongo mala Abdullahi Andrew Bayna sidina na shado ne shi tara fero da nana mironazia awa shima da tutulupa ta farako shiro bayantu saudo ne lokto shima da hangan zai futu gojin nen yo ya jambasada ai rurumin na sha kananga do ne ya don kirmaya kureya sai ye na sha tara fero da Alam Taylor
3: awa jin da ni Alam ga tara wallum do ya kam na ma Alam ne min nya kaltiya nya ranna ya rurudin be ndu soran gata ndu so kallata ndu so hawo nungu shimi wazana ilan akai lalle
1: ndu so am zukura burzumzana
3: ndu so am zukura burzumzana kamma da surjaye amma gore gom lomar da lete mambe awana so awa kura so ina so ya kura so ba waso nimgunye ni mafanta mafanan ba awa jin da sado ya ma awa ma nafkata da man fando la nun gana la mana fanin bara waja nyuro mana mama na zimba le ne nya kaka me boji la sa
1: ade ade zundun za
3: ta chama shi ma figo ba anum duma wo sajin ballanta na nyi an ka kaka sa la kaka wala nya bojin guza sa da dum ne min mun ne sha batti fero a wala ma entra ni dile ko
1: usa
3: to nduye ne ban na ni min bare a mun wara sannum kuma karnge bari na ma fanga na ma ar tok sai ko le chama nyan zan din ba so ade san man nyuro gunzin are cha kure da kara yo kudu jiri ataba democracy human right kamzalama right interama right duk so tus kazana nduso right numno ne kuyi tada zuwa zugo cin ba kanu re guzura nangayi wusa am kalkal numno to rosha dimin himma fero meriyo na kara dimin num kamti yin sun be gozu fata kamar sariya ne ma kasalanda kun fero ya wane da a ala bara su kulino fata wane so irman gono do fanimin
1: wartin warzin gulan
3: ba adero kamar ya so do cotto ai wugi sero kana ko zaman da wazana har ya buroye su har manyun za ka suke hangan za sa ma sabsa dulin zara sanna mun falbulum kulwa da sa sa soleni ya yar dero dulin za cici ma ko zu soleni ba yim de no ngana madan awun za yim dinna kawai yim montiro de te sama awun za cici solule zai mare sha nan zu manyun zu garil na garil te ya ba da na sabsa so fura fura zu sa sabsu ka ajin zula su su suka da ku anda kafi anzan na le zai loktun zu na le zu me kurta me ya krono dura mai su kala zu kurbi na su krono bi ai masai manyun za yim yim din lor san be ya lor san zara da wartali ara shun be ya da ara la ga gi koru bara rusulin a ba ai bara rusulin kakaso e kun nafsa yin kakaso ngoya nan nyana mananye na kwae lu yana da nyana ishe yo zaman din namu rumiya chaya ku ya da kurumsha kullun bawo amma ai wono shi dinama dina jaye taraka we karwa ai gwajin bawo chaman buroman namu wa bikenu ni aire nyero kam sokonoti ya no la kura don biya ander futu sokri na nan leno wuni ai yisa din kirk nafsana le za sori an nam nyana yankin de la sokka kam nyen awla bikenu na amma tuskatu isu na dan tarako nga me nye yembe tarako nga dia na gare nga yisai ya mana ya sokam na mana sokka ando korndo yisorma so man ya yam hangal zata ndale ne wuni yin kirk nafsana da aisa din hangal zu samana dun zela soli na gagai na samana dulin zela sha dabsi
1: man ya karin baya
3: ya professor ya doctor ya ambassador ya kamlama lu yana lelenya na ishen ar samason hangal da baye yektuna na karo kamilo hangal da duli do yin bawo ya da mana manaja mana nzu da zoro fantarama dulim doro rangum sayro da ayo da ngero tu da ayo da onda onongo shimi duida waya da ruwa na karo shi da zahiro ngo waya isna waya ya nyero ngo yuye yana da dalin zu do nyero waya ri yana da andi amanu ya to kutukura da fando
1: ngila masha Allah bayan kada duwinna karaus rofras kamdo ne kasa da kishana furici sadi ngila masha Allah harami krantunde karma an da karanta bade mawallono ma fraskam done kasa da kishana furici sadi ita gattina kara qur'ade ma maudu done kusotani martawa zanden yande shima yayi firon zati rofatad bana jilisidin na sha haldon wataro ikroyelan ta nasmar loktu done naulai dro naziya qur'ade ma dalidone suka maudu shima da ita gattina shima kasa da jiliya so de sadina kashuru na sha futu done do sakin firwa done nana miro na zana mada allamtelan ngila harami kantu de tuloto andia gayo nande surofras kam shima de lan darasa gotaro
5: doctor emana la falgulzana awodo nyi kuro kure na nyiro guzewa gashi min ya sorin kinzi la sasakin lumiya wande tusuni mi lasen lule nu no lono ma ya no la kramin no la konga nyero japkata koloro lenu iso iso bi akai
1: yo ani so itidi
5: hikima are ma bi a hika sama kaltere ma wono la lenu awrare lenu yukuruwi no nan ba nyiro me gari sasakana chaman soro ya mana so irman buri ma ere shafa ni min tara gana awa gana di sauri shima hawar kunzoro kujo sari cha muna kunzin yana ga sari an lenu andara lewo fato ba anum inyer man ba chewnya ha kinyana santa kana a ishena a fato sawanzu inyera daena ya amdi nyaza anyai hangan za sumon za sama so nyela ndi langa gai amma doctor ai kuma
1: yo ai so kuma wajin
5: nan me zai rogule ona kro amma dole da rada ya zaman furu da da idea wanda na kwayar lenimi le mo lono ma furogoni mi kruza furogoni ni dimi arodo na kanuri elan kro amma zaman ne so na auran yana ba kamar Allah na mero wazu do wuzu do inda ma shiro lale ma guzin ya shefi tina fanya no tutudu shenum kamzo nozo nya wara amanan kar wale ne banna ne nan karo akreti meya share yesin zara kana shin rumiya a share wangana a shitur mara ko kreti meya ko ngai kamunzu kredit kama ya kwada kredit ari da su sha gaile ne kai bika ma fero dunguna na lan wayar sa ya ba su mana ra kinzina wayar la kenkra ta mana zamma mana zada ji ba ai guzo ne ro bante panin ba ma zero an za saya wayala mana zai foto kama za sori sui giya cinum gam na fanza re le ni mi aidim ayar so ar mana jirishi ma do kasani
1: ya kuma ya jana lan kuma sha gam le nim da ma ad ta jirwa ji sokar ma wa ji na sha sai firo ad kasada do ne sadna na sha do ne kam do ne sai asara na ilan hatta sai na kam shima diro le zain da
5: kazi
1: ya jirwa wa ji
5: firon gala ma da mana ngushiro baraja le ne yayi sa wai so na ne shinyoro har ka min culo shi mana nguso ba ana ma di horam zo chama sha sarana a shekarun duro gana a nana mero na zuna a nya su dia sarana dale ne na kam ni kura so yoro nya zo zin na ro nya dale ru amun kura ro bulimi na fero na inyela ru kuna mi nda le noye
1: ar kuma na sha sai do ne duwa sak duza zain ma da yo kuma na sha shi fero do ne kapci zu hatta shin zu gozin le jin kuma jini ru min work du dina ilan awaka ziye ji kuma wa wa jin
5: ni le fa mara le nya nya nya che yo ya angu dinalan wajin fiade chodo ya intrama chodo ya la resortun zurgan ne nya mana ne mia a a biya jiriro lono yae tara ko ngare kamwa njokuno onoro lono ma biya shimadiyo ha ko ndi balance ndi wa afuno yono tilware ma baruro oljaye ai dawdo amaka yino ngai na guza kro ya nyari mala
2: misal falikin ya ngana fiore mbeji shinos kamai yerwan litari la fallan chidajin sendiro fiero asna na yak charo litarin zan bakasi idp bakasi yerin sendia chodo no agulana de shima sendia konga lai banada sa se achata charo na dro choro ya fiero zoro sna na tarti pakka dan beji gayen futu aw kesa ka yandir saudiya sendia hangalin sorin i was giriwa za ala so isoron sendia sorin du futu fiero de shiro jawao sedin de sik awndiar duris nana gine hunde nda taro karun zoro chukuro ndasu ngro shifero chulu de ngai kana soron basilin so condom so soron kurama sandia li taro kudaru wai sandia konga lai hadin za sero so corona sa se acharo so nan nam num rumia na shangi so ashe kirma gin wa no kurawo shimar gana bab lokto gozna ala on place na dan fero chulu ade soron ngro zen condom so basilin ma kirma gin badio no
5: konga de sho konga konga kwa kamu diewe ya sarana kamu ndawu ya shinya atuma
1: ya Fatima na shama walte ya kalama udushi ma adielan aiso wajina kara na sha shi kininga doni tada fero doni nana miru na zuna suru awadu ne karinga yawa wajin kala work do dina allan dikace sendik ma fero da qur'ani ma zero anza na sha doni awala isu waji hatta work do dina roganaza ningam kininga zaida lejinin kala futuro nyei chitiblimide fanwin
4: kutu naptu peroi akai kam yitarbiya fando tarbiya nonumado kalama akai roi kamindu zoro kutu
1: solo fero aidan awalama na zain sombijwa kirma karangen work dudina island foto dane kama fero e gnaza amsoi national shara kalakan sai allah
4: life du fero drochado awwa zunado lesson misal kama camera club fuska me rumindo awad dimina katenya kam da duwinda kama ma ya san mayan kama min uzuna ya san mi nyimano amma waya fuska min gnata akai do kama yasu ya katunya sha lor saro chiam da shigin lor sani min da suka normal du so gin karon zu shawau tunda wa lor sanin bada da ne waye kanin bannange har ma ya wa zuna do kama adamai
1: yo jila taruwa wajin na
4: bai wajin
1: hatta isi firadi da sani yaso sadin ba so suron du so lan bijwa
4: bai kadama kama social media rungun gayya ba amma zahire da shi mangu
5: yo yo yo yo yo yo mana burzun baya mana kala ma daraja ne me kala ma basartai ar mana mana gunyendo kama na mana mana nyende ni gam so sai yale tuso airo sai gam ne rimi kam do fando ro nyasara ana ma za ismana
2: suro ya so idan ladi shi ma buroman akai chono misalo ku kam kurai ngai chono au tarbiya ka kalso ndi bayar oldena ngo fero so ndena aire screen fero shmaro nim batin zai share sin darwa la a hongla screen ndiya kam de shi batiro lo ma shi ma no zana shi batiro ari kuma ndiya hoto ndiya halak sinaro soko allan kirin du hutu gulun ngana ide awa kada sa sirjin surawo sa sirjin ne la ziri ngu soro awo doni noskoro kijo ma zidin au kutu kala tro gojin ba misalo kirin du buron awo no zna da gana sa allo is na da sku kirin du tai da zna katin awa kada si da sa sirja sarana
5: ya ya furtun zuro aman fero rotashiro ala shiro su gina zina ma fero ro chistumbu ah ukama awaye ai lambi yanza masulu gi ya fato du kollono jidin za yara nafsa are ye wajin kan bo soro fera yanza fato du bad sai ma jiri awa tare kurule za sosokure ai kullina ya do sai ya rozuna ma da sai ya fatu sai ya tiro sai ya tsakai ai yanza ni ai kallo shakwar min ai fero fero muradin zungumbe yayi
4: a wadi na yaso har ande fero har suru karun den a zungumbe
5: girazana la sha turun ya na anya su tai aula guja wani anzula karu lan bero lura sha sawani mama anyiro gujin tawani sama muko zalan wayan za sai iPhone ukake awo shit la rika la kuruma sha tsuku zawo la rika sha tsuki abinya tsu tare ai awo dai iPhone da sirin da waya muko me da sirin na wani dame timi adlan karo la so ni minaro kolle nyiro guzu aw kutro karin zelan da ana da wish an manum sawado wallahi shata suroka karo fero elan an guye zana zar karin zelan ishi amma sha sawani mi rolo na fandin bawo da ile zuka mana wata gunyen ma rolo zuka kuri sawa ko ga goja da ko ga da sha lu surazu da ile zu shiro waya guljin ma dai chuin da kur sonno da yi a wata da yi waje
1: ngila masha Allah ushaka sado ya ambassador mal abdullahi na sha hangal adam garailan awala mbejuwa wunui ma suro sandi fero adu nana miro na zana awo sasa ndi siku alakanza sayayanza soa kyo la adurubin hata ya de guljin mangoza imba kuru ya de sijimba gi jabila asu alamana ya de ma sijimba ide yoro amso iswarin
2: sandi fero asol musamman sap nyaza kanzaro gasa ya konga arma kamza kozen ades kungu sora gulende wende ma baditini akoro soko sanna mer karin zai acare hut gullena ide tin za zahirin gair mappal jingullena misalo tom badijin tin zai magana tiyar waljin nongu nongu mar waljin arsu akai kirinde awnyo kirinde me gullena aina karin han nam gullin de kam gare su riya lain na wazinar ma lain tonin misalo we kamu ya she kamu ya a hanoro wa ngai wanda di mesu gullin yaro da gullin ayo do tin zai tinilan bama sokrin da lejin da samman
1: na dina ka ji na shan do so din firajili ata da katab jili so siro gonwin na sha kran za so da
2: masha Allah ngu soro a odone psychiatry landiend wande am so dai sai kam da hangal da chatto sha koldro psychiatry ro sai no gozain a waka da be dien hal kam ma yesayen indikate amma banna tana yesayen kurawo kada dien a yo sai jili armado ngu soro sendile zaya senda sai sero delso iyagi na doni shiro clinical psychology department gultin duro sandi ayaden na halya sai kuruka tapagotin dishima kala tilemelan kam doni yarma de tusumbe musamman netidin kuru loktu falingi itu sushima ada dajin au doni shiro psychotherapy gultinde sokulan kam shima da tusnyen kuru kam doni hawar da sana don kunte namye tusnyen au doni shiro group therapy au family therapy gultinde ay suro klatle melan tusela suron dan le shi kazi ar kara jiri tid kazi ar katondo kuru kata pigotia kazi alan tuline lamar be kada tidin so audien dongu soro kondishilan do isha asunyen problem shimare yarin wakara la sawalan la korzalan akailan le isha asunyen so ku asunyen lan koro dai am kada donye soro lamar shimare ya sai nan karo badis ke fero asar kazi so nden bagin so nden do amma har kazi doni lene sendiro delin sendia litarin ruwane delin sare xero kurin yeru la like jinjir like so akai shimar su gintien katapakka tambe jittidin ma
1: gala masha Allah mal abdullahi ya ji ambassador da dajuran mu shik aye na shado ne kuma forci sa da yado wunya lardin da kuma Nigeria Cameroon na chatta ad futu doni yaso yi dulin zaso da tiro fatanza a wala ndiya gadezna mbijwa
5: masha Allah a wangai gullam nya a wala falta koko sado yi samno fori ci sa da gumna ai sanna la man changa ina yobe shi masha samno shima da sai ma chaman ita ga tsado gornon da isa
1: chado
5: na a chado ya kura mamare yim din su rishi na di cheno fernoram doyi samno radio din a waka da rogin shi armar tange churuko na rin kama fori ci sa da ya gultum akai kamarin da Niger da Nigeria chatta musamman maro ande doyi north east island da yana dai kuma gornaya yobe abuja gombia taraba adama gulte ande ar kamar chas na rin na kama kum kuma lardu kum ngana ariya isa na da samno shi ma da tudina ladin au samma kama ai mana zanda mana da mana ko fallar ma tunda kama nafsa burun za sarina kala sai anun jelan mana tuna kala do ne fini lefa baye anda kurizna lerda ade so bayan zume kala na de mana naftini lefa ide mbila aga zalika mana do kama duriro chisto ya gulma de she sorombe ai gulmi aga na makuraje kama ndara ndara na so kazi armar anda sama sa gresa na lerda de lotro namnyana kazi shima da kalliye na karaye
1: awala mana zama me juwa na chara da nunga mi yaso idin
5: a karma yaso e kuma duriro cisu ya kuma mana gunyana ana karo fori ci sa da yada gabba da ya kamar lamar lamar durin zarin ci sana a kurson no durin zangal wo zaya sarana kurundu so fossil kanza applying sidin kala do en durida shimotedin
1: ngala masha Allah ya ambassador mana Abdullahi awulayi ramin mai bijuwa na shado ne kininga ya sodo forici sadi ningam done dinza fero ada tiro fataila jili tulo afutu done dinde solo tarbiya yode
2: adalin zuri awodo ne andiro was not summon dia suku tajirwa jili tulo duma amma ya koro kawo tajirwa wa jinno ilmun dia adin dia adan dia tiro subke na dia suku ganala andia banaza andiri gana amgabsna da konyana dalin zuri kirmaro malma soluna wazi sadin putu fato radio so tv son amso donu isana amma kala faza india suka lamar shimar traders nan ga wujin kur gwamnati shin zin traders nan lamar shimar girnin baro dio des mana da shima yaro zai gani amma o kindoi da guso ya din kara ba fato dun bawa misalu bano au yakatu konga la mbi hutugul maide rawanzu au banzu kurala bajum ba aka kanzu konga shifero adu ndro wal jaram arka tabdo shi ya fatima ngulcin a har amsore isa siya to kuto korogozen a shari tada yiro ikra kana wala so shabba modeling di manan kadro aka ido wawo no so agulngindu sa nabta hangal jitewa ja ada ndi karaban natin aubulin kadaruyen so iya soru wande numkara odone tarbiya edu swat finya kole waya yoso wai klai soro duno ikende kamandi ya ndia musammano sa sirzu kraw arma ndia do gnajo de sek bari asora gulle ndi shima amada no de kamandi ya ndo cinna made jiri die no lono ya cindero katigin kara rolo no ma wande kole ndi dalinzu hutu kurma ambasada gulle na ide kudo andema bari ande gin so awdoni sufande ya su adin dia su adan dia banajin de sai soro kashe kwaliyon marwalzo ara wale gulen ma
1: ngila masha Allah ni ro ushe ushe gulena mal Abdullahi ya ambassador dreda jiromo ai suliloi na shado ne yaso sende ci za traida za shikninga kaza da firo aka zaida kambati
5: ai maga de bab dr Abdullahi gulzina ma har shi mamana do su fanzaya adin za adan za namkam za riwo nan karo dai awala armashir shirwa za kulza
1: Allah futu afanden suro kanan gande soila gla masha Allah ya Fatima dirdajirin mu futuro awo tiblimi amam so aboni min nashado ne sande kangal za kalaksa awbi wuza yanza so isero tarbiya ngla chodro wolluno ma woni kam gade lamar shima da falzi saudo ne sande kanan ganza da furo gonum gana tela
4: falzo kanda doi srodin da yana made nonyo na kamande andia gnazina yanonyo karuro yirto yan ma andia na shirin rosadin dai yande sor andia monti soro zuza islamiya so kama lenin montin ismiya islamiya lenin islamiya sam ni fatolan amma kararo letu bad shimanya awala so de rosikin Nashallah sodan.
1: Ngala mashallah nero uso uso ngala nende loktundo agonu iso fraskam done kasa de kashana ada hadar nuwailan. Ala baras koro bayna kada diwa futudo ne kananga kama so ida kambatien. Awado mananuwa de smo karu yen krintino wollono ma tumaila mbeji futu gana inga je fanden soro letram kananga de soilan. So done ya done sidin maye kasa de zero kasa da sarain. Chido sidin ba ma de la lamar shuma duro de mana zains. Tanas maro kam done fu zin firan bijir wallo no ma ci traders su surkin gan zai draw shin masikin ngila masha Allah ne uso uso yana futun electron da gonu fraskam shi ma da hadar nuwailan masha Allah harami karantu ne da ji fraskam don ne kasa da kasha nayi karno da rason ya lagadi lard Nigeria lan qur'ade ma kuso ta yi martawa so da hada zana ma da sandima ya ja kaltume Jafaru kishana don ne ci traders na ma awado ne surkin ga kasha nayi lesna ma kambatielan bayan na sidin na kara Ruade ma not mana sha ni lefa hangaliya uzna ma cidama raye mala Abdullahi Bukar Ruade ma ya Fatima Ali shi chitibliminde tanaso shi kasadin zuro andro bayanna sidina na sha ferwa aman zuro bota sidina sandi suro kinangan zaila no uza awado ne futi madin shi ma klaro gozayen klan gla ne ro uso uso gulngana harame kruntu nde ma Fatima grema modu fraskam shi ma danen duro itagat kuko tunda ya sayo Sawa yin cire Alhaji Gaji mai duro fraskam shi ma da hake larda ga da gabs na da gozo kozi
0: Gala Zauro Fatima Girma Madu a nya kututa na ma andiro kala modu ndo aden bayan gana nya kunjoro ta magana karantu gari ai andiya karanza na ai kura da ma kishana so fatola nafsana ma san diya isrof a wado ni zan ditina ma aden sire so a kura da ma ilmu so gozana ai rotman diya beji daji harami karantu kawdoni faraskam do kasar kama ada goye konyandro dalenye fuleidoni mamman wardiya ma da krenyeshen kalewan andiya krensano

0: don ne fule doni mamman horde mada krungge tamangna fule ade ganairo kurnoda kwatna tamandia beji taje kana tilok twar ka khali neptuno so asa ma girti e lardo ni jere do lenya ya kawuram grema she ya dulie suro kasarin zen she shauri akurare ma gala kurade ma kalafurma boyna gade gafsana ma she kama ka shanar hazin suro boyno ni sinama adin lenye lardo ni jaren krinyeshen
1: kazi ngila marombe ai kazi yogulma kam jande ban tada nam nyuma jande mi ndushira jande mi nya fioron ma jande no shiman tulu le jande no baro le shimana fioro banna tuli jande no kazi rugono na shimana kijo ah man au shatin na ba man nya ya fioron ba jande no nyima de yanja na ya na gare ndaran kwa kara amma fioro tiro hade lan na kara jande bad na la kam batilali ya fioron banna ilambe jande kamla kauri ngala lani ta amanno indi jande no kasiru gononna ko aw gere so bana amana shiroku yuada amanda e kuru fero kam so ngaso ni kuru fero jande amma fero nam du nye jande ne makiyo ko lumya landina amana ma indi aso de ya nya fero no ba jande no kasiru to gononna da biakiro man min kuru awla jiri angale churuno na shifero shi amani awunga yar chendin ni gunjina shi kujina amana amon kuru gullim bar wali ashiwolan amana amon lombon ba janden min wala ayya ho fanjina da ciwon da nyiro gunjina a shi gunjina ni yar ya kiro fani minna amma yo yara la gullim ba amma fira la lombon ja ba ayya ciwoda yanjara sawu ciri yandi ar marayi fero du ti injiro ikoru isono indi isitini bo ga jande no kasiru gono shima tini bo fatumi na kaji ama fero chindela isia chie chindu nyiro jande nji mbara nyima kuturo na fani ama yendi risaya fero nde tindo ike jande ne kasiru gono ndo makiyo yendi fani kam lagri ro jande na ero ende a jande ne ndo angande churu ama au kwa dimya chendindo fero du diri kama kumbula bu jande no buri buyo ya chino ya jande no kasiru to gono ne kwa gashi runji na tin ne si isi ne anyele nam na kumi na shima tin mo fa kumi na ah si ay kurci ya isi boron min na tin na shima na tiro fa ta ke jaw ah man fero rumar tin wo fa kunum shiro jande no kasiru gono bar wala le au gare ro gay ay ay gare ro gay ngul ma sawa gare ro le jande yi wali churonji gulino wala ba fero no banatena kwa nye indi jande no kasiru gono no wale ay fero no banati mba lai gariru gai mba indi ar mamane awu kuma yalla ni awar fero ni fol ka gonki nduma fero ari ya sha ya njana se indi jande an shibara wul na ma fero ni duma jande mane la karo lenge iskia garal na tinal iskia jande ne kasiru ndo gone amma shiro awla so ay so afi ma shiro bomban che so dikimba cha kam du chulu le na lar le na do le banati nya washa ndi jande ne kasiru gone na da sawa bati sokanda matani biya tulu ya sai faru kuma sai sai fande aya ishi fero sai ya kam gudo jande wane bati kam bati jai fan jaman na tumba gulya bana fero no bana na yo tinu bo fat kuma ma ai kam bati di jai mba fero ri yan fero shimana ya shimana fero ndiro tarbiya chikiri tarbiya fero no bo yimiro na fero bana ti anyiro na bana to kambe fero wane da ngo chuluna lena fomji mana yanje magoimba gulya ai ba fero no bana na kwa nyima fero no furturo ikimi ikun fero no banya jande no kasiru ndo gono kama nde soru yendo mana ka ndo ar na ngare yendi kole fero nde bana timba yendi amura nde kure da dina kamar bana holtana kamar dinar bana munde chirnina kure mana num zahila amma kamar ndu sokalanji furuntana kamar ndu sokala furun chirnana kama fero no ndu injiro patkimina awlar rumya ay nyuma fero no chimonmi kama no bigare chirinde nye fero no aw ngairimi ngairin ngai fujunjo ay gullumi kolum ay kambe fero no be alaranji so isenaso jili nesa awla isenaso ay fero no bir kam gore chirina kutu nyiyar mana rumya ngalaw ay fero no chimonum lere kemi ngai ngai fujunjo ngon ngai chirin gullumina amana amun kolumya kam gode churya way fero wani ay kutu ko kala manje churya ay kutu amma nyiyar rumya ay fero no lero ikimi ara nangar ko le na fero ndi banatinga ndi aya ndezo ro bya bosa ya mamar mam bosa yalla ndema marma gusa mama.

0: wendu manajin pantina diola cha pantin bare tumangana walti musko so ndia ndia bojuno kana dia la dimne so nya pantin bai so diola wa mana doni bono rupto yu ya paraskam doshima 0814918 1460 ngo kamlai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukilade
1: Iliya
0: sule. Alhamdulillah dufan den duma najin.
1: Modu bai ko yi bai ne tagma najin.
0: Kila modu ushe kan shira faskam taman kare ka su e faton da rasun nero.
1: Gala zau ma ala ande taman ta su e ayya su ala su ke zo.
0: Amin ya rabbi.
1: Ala sai da u dona kuma da u kina azu kuma ma hadi ala shi e zo.
0: Amin.
1: Gala zau ma selewan kino.
0: Kila modu atiyan ras kin yana lokuma gonu faskam da botro. Blando beni shekelan ngo kur kamlay assalamu alaikum aya diwala de ba waltana nya waltane musko fundimia de abone ngo kur kamgede assalamu alaikum
2: alaikum
0: salam dalay dalay mai undawa
2: Alhamdulillah Umar Alhaji Umar mana yanzu ajire lan
0: Ngela Umar Alhaji Umar wuce kasa da rukuru wuce kan shiro pass kam tamam kira ka suyuro
2: Umar ka kasa azin da Allah da Allah mun turu
0: Amin rabbi
2: Mutumin kun ta hayar kuma da faru zoro gana karin gara gana class rana
0: Da wuro lono
2: Ah me ga do fa da da ni ka da ka yanda da ku
0: Do fa la Do fa la do fa ni ra kun gulum
2: do ko ni rahaka harata sa premia segment dia ko ko dai de ko adman kala sambe kala sambe agro to agro de la do ko dia tumra chawa de la tamam de ya ma
0: shiri yar tulura wasan na
2: a yar tulura sabai na ka kandi na ko ro sabai ya la di ko ngoro ko ko ko ton tra ka ke ya da ogo ma da sama
0: amin ya rabbi ngala umar ni ras kan yana Lakto magono paraskam duro rupturo kurwandro tamando awa fal au indima bwenturo. Kurantu paraskam duro taman karya kasu yifatu ndaraso neda karenye na kara. Mwakam lai fal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya diol nzuru wala tu. Nyewa yiwalte ne musuko pandemi andi abone. Mwakuru kam gede. Assalamualaikum.
3: Alaykum salam. Ndawa tikiliwa.
0: Ndawa tikiliwa de.
3: Ya tare taman kariya ta su MD Ali Umar Arin manajin
0: MD Ali agulum
3: MD Ali Umararin
0: MD Ali don goro Umarari wuce kan shiro first come shi maduro
3: ah bika kwalji ngai kandawo yare nera du falle yaro sini yugna ah taliya ngai awo mukoroni ngale nera du falle yugna
0: shaka dai
3: shakade kuru awai shankawai gabar mariya mera duniyar ubi yu kana jamatar juno e nera yor lari yu kana
0: gongonga rangai lera
3: akai ngalo e nera dufal mian tunan ngalo gulle yu kana
0: Arumada Gala Ati Anjaras Kinyana Umar Au MD Ali Lokto Magonum Faraskram Do Ruptum Andiro Tamando Awadu Ni Yuma Mada Nye Boyenturo Nyuras Kinyana Kasadu Mo Ngo Kamla Fal Diwal Ndadu Wallat Ngo Kuro Kam Gede Assalamu Alaikum
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wala ga jima idan mun wuce da mun ga ba ta ce kuma ta fara ko ci tara fara jo ke otika.
0: Angala mun ai waltum gonu misum.
4: Ah le tare da hanga shi ka ta roya ga ke dilu ko Umar abi wa ce ngana. Da shi kuma mulla na ga tun da yoro ita ya. Da ga ce dare da dike lita polli mera du fali yer je yi mera tinni ngana lan du fali yer do yo na lan du fali yer do ya tin yaro ta lade. Dari ilmu ya inde diri macam tu tu lah tu dia nera tu paling gaya dia kan justru negai dia kan pilar ni dia.
0: Gay.
4: Ah, dari gas motor kurang allah nama nalan tu indi nalan tu paling dia lari situ tu dia gay. Wajar tu orang kena.